0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni xi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se che ju lang ka ma se de jina no yen da la yang se cha wo ro ho yo ba zu zu ji ta mo nyong ro sa de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni che ju lang ka bi pe du re
0: je je ta nga ge ge ge ka chang bu de ji ci yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ho re re re
2: xie bin de zhe ko yo guo ya bu dang
3: ho yo la ba zu qin bo me yo wei ji 层面，解决难困难，满足有呢，也不有。

0: Zamling Trading Zanzuk Bewi, him you nyak hikano. Zamling Marie Yongja Drombota. Chanyo Majaji Jini, Majigla Simkang Gay Jinja, Gangi taking you a kayo.
1: Dinner, Jambota Angi Zanhe Gala Yindi. Tinga Machito, Nimi Banji Duja Yimbi, Mumambu Ni Dang Yi. Nanchi Samber, Sena Yubi Kubota Dung Her, Chogu Deda, Riki Zusinga Chumi Dona. Kani Yunje Yi, Dang Rujiri Sansi.
0: Wenjong, Gum Mambu Hila, Dula Songju Mebata, Duru Tong Susinja Madama Gala Yindi. Kordun Mebi Dotri Mambu Hi, Rong Rong La Gawi Limba Yi. Ding rep je sengkang ribi lopun foro edi yi. Sengkang detong la cengi tabde hi yayo de. Sengkang detong jenje du nam yin yong le la zun hi nyekor je menam zewi jongo yu. Dengda deni lekwar dropthom na, nye tentara ganga jenje shawa yin hi mei ji song yu.
1: Wen jiang, legi nui hiu jie cowi zhuzur tangji zhei jie. Rangka zewi zama bo chuta, pama bun ki, gani lo gan nan da, Renji bata rindu xina. Ya ruga jimba tabiwe senda jidar xia'a.
0: Sengkang ribi lobyon etali yinda dar songyo de. Rongyi ji gaduk dengki shekende. Shiyu kuyo soje shengda da mayin para rongyi jikbo yin. Gangza so yin yon rongla changbi choni shetabhi demju yue ji songyo.
1: Rite, mei me ci xie dang ge rang le mei ba ga la yi. Ngan qi yin jie tong na lan zi bi wo zu xi ju de ya ni, rang ge rang na, yin jie da xiang bi lin jie xiong dang.
0: Deng wo mei sem qiu xi ba ne, zao wa ni duk ju mei ba dan zha ga ni yin de. Jiong nong dong re qie ji long ni, rong ge rong la sem qiu zhe ju de yin la. Jie ten de re, sem kang jie pam ka pui bi, pam ka yin yi ji ni jiong mei.
1: Dina, gari yi ki dang, gari xio nang, gari sui nang su de da chang ma, zong ji bang du sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bo chu dong, pa ma dun ji, gani lo kar su xia cha dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la xio yue ma ri, Gali yi a yi, song na ru.
0: Ndorna.
1: Du tere ni song. Tso wa jie dar zhe zin chi yang. Rang sen rang la wang wi, sen la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nying jie dang. Rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di. Sen kang chui di jia zawa xi bi. 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거